0: You're flying with Global, live on your digital...
1: Now plug in, Tita. Next song.
0: We're now flying direct to the Filipino program.
2: Magandang gabi po at ito na naman po ang inyong Tita Gemma dito po sa inyong programa Pinay Chika tayo. Magandang magandang gabi.
1: Ano ka sa'yo?
3: Can I hear mo?
1: Ayan,
3: yan. Yan, narinig mo.
2: No. Biglang binagsak dito sa lupa ay napunta dito sa amin sa Pinay Chika tayo. Palapakan yung mga sarili nyo. Huwag muna kayo magsasalita.

0: Okay.
1: Oras na ba?
2: Oras na nga.
1: Oras na kasi.
3: Oras na talaga.
2: Oras na?
1: For your
4: Pinay Chika tayo!